0: pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. 1 Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, 1 Treasure Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Bukas na ang Rome Empire Power People sa Melbourne Museum. Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangyaan ng Imperial na Roma, ang mga gladiator at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ng Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. 1 Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Australia, and hello, world! Ika-39 ng Setyembre taong 2026. And yes, kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Samahan niyo po ako, sinyal si Girl, hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ano nga ba yung nabago sa migration rules ng Australia? So recently, nung last 2 weeks ba yun, nag-announce ng panibagong rules sa migration rules sa Australia. Dito sa Australia, syempre affected yung mga international students and their families. Luckily sa Pilipinas, tayo mga fellows, I think, hindi masyadong affected. Pero yun, syempre, pag-usapan pa rin natin yan para sa kaalaman ng lahat. And syempre dahil, yes, magpapasko na, meron po akong isang mahalagang announcement sa inyo. And yun, ang Filipino, ang 30% din po ay kasalukuyang, ano yun, merong radiothon. So yung radiothon po is the fundraising event ng 3ZZZ, kasi syempre ang 3ZZZ po ay hindi po siya commercial radio. So basically yung radio po ay lahat po ng staff, lahat po ng mga broadcasters, we're just volunteers here. So ibig sabihin, hindi po kami binabayaran para mag-link ko para sa mga programang ito. So yun, para po syempre patuloy na mabuhay ang radyo, syempre may mga pang-araw-araw na gastos para mapapagpatuloy ang mga programa. So yun, kami po ay nagsasagawa ng radiothon. So naghanap po kami ng mga donations para sa inyo. And of course, for being a member ng 3ZZZ Filipino Broadcasting Group. So yun, anyway, bago natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan, ay isa muna pong awitin para sa inyo.

Tuloy-tuloy po ang ating programa at syempre kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Samahan niyo po rin po ako si Nelsy Girl hanggang alas 11 ng umaga. But anyway, ngayong araw pag-uusapan natin ng isang topic na siguradong maraming Pinoy ang mapapaisip o maraming mga kafilos natin ang mapapaisip. Kung ikaw ay student visa holder, nagbabalak na mag-student visa, may asawa at mga anak sa Pilipinas, or working holiday maker or skilled worker, temporary visa holder, o may kamag-anak na nangangarap pumunta dito sa Australia. So I think this is kailangan nating makinig. So dahil sa bagong migration changes na inihayag ng Australian government nitong September 2026. So yun, ang tanong na ngayon ng karamihan, ang natatanong, mas mahirap na ba ngayon ang pangarap na mag-Australia? Pero bago tayo magpanik, hindi natin gagawin ang usapang ito na puro headline. So hindi rin natin sasabihin na wala nang pag-asa or close ng Australia. Hindi ganon. Ang pag-uusapan natin ay ano ba talaga ang nagbago? Sino ang maapektuhan at ano ang hindi nagbago? So at higit sa lahat, ano ang dapat malaman nating mga Pilipinong nagpaplano ng kanilang tunay ng kanilang future sa Australia. So yan, ano ba ang bagong migration rules? So unang-unang linawin natin, may announcement ang Home Affairs si Minister Tony Burke noong September 17, 2026 tungkol sa mga pagbabago ng temporary migration. So kabilang dito ang international students, working holiday makers, visitor visas, at mga taong nag-overstay ng kanilang visa. At may mas malaking objective ang government. So, ang bawasan ang net overseas migration at magkaroon ng mas malaking control sa temporary migration system. So, yan. Ang government budget target ay 245,000 net overseas migration this financial year at 225,000 naman sa susunod na financial year. So, ang malaking picture ay ganito. So, Australia is not saying stop migration completely. Ang direction ay mas tungkol sa who comes under what visa, how long they stay, and how different visa pathways interacts. So, ito ang importanteng distinction. So, yun, hindi ibig sabihin na ang visa ay biglang nagbago overnight, diba? May mga measures na announced at may mga pagbabago na kailangang pangdumaan sa implementation o legislative process. Kaya, kung may narinig kayo sa Facebook na wala ng student visa o bawal na lahat ng pamilya o wala ng PR, huwag muna tayong maniwala dyan sa mga bagay-bagay na yan. So, migration law is very, very specific. Isang salita sa visa condition pwedeng magbago ng bagong situation. Kaya, we must check the actual rules, not just the Facebook headlines. So, once again, the actual rules, not just the Facebook headlines. Yun. Ayun, ano yung mga headlines, di ba? Clickbait yung mga yan eh. So, i-click mo na yung mga ganyang bagay, di ba? But anyway, sino nga ba ang maaapektuhan ng new migration rules ng Australia? So, yun. Isa ito, ang pinaka-importanteng part is yung international students and their families. So, imagine this, may isang Pilipinoy sa Pilipinas sa, let's call her Maria. So, Maria wants to study in Australia, may asawa siya, may dalawang anak. Ang original plan, Maria will study in Australia. Then eventually, susunod ang husband and children. So yun, for many years, this has been one of the pathways considered by international students. Pero sa bagong announcement, ang government is moving to restrict most international students from bringing partners and dependent children with them as secondary applicants. But luckily, so this rule will not apply, I think, sa Asia Pacific. So yun. So tayong mga Filipinos, we still can bring our families here in Australia. And of course, for other student visas naman, if you are a PhD, postgrad studies, that still can yung dating rule will still apply. So yun, pero I think
we have to be very careful na hindi ibig sabihin lahat ng student visa tulad na sabi ko, lahat ng student visa na nasa Australia ngayon ay pauuwi ng pamilya. So the announcement has been framed around future arrangement and new temporary visa settings rather than simply breaking up families that are already here. So if you already have a family here in Australia, so don't panic based on Facebook post. You need to look at your visa subclass, your current visa condition, whether the new rule applies to your situation, and when the new arrangement actually commences. So, yun. Yun po yung isa sa mga changes ng migration rule dito sa Australia. And of course, kapag Pinoy naman, kailangan natin itanong syempre hindi lang makakapunta ba ako, ang tanong natin, paano ang asawa ko, paano ang anak ko, paano ang mag-aalaga sa mga bata, kaya na sila makakasunod, magkano ang tuition, magkano ang rent, and minsan, worth it ba kung magkakahiwalay kami ng pamilya? So, this is the human side of migration. So, yun. Anyway, after this, bigyan ko muna po kayo ng isang awit din. So, pag-usapan natin yung, ano naman yung effect dun sa mga working holiday makers. Pero yun, isa muna pong awitin para sa inyo.

ating programa at syempre kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Kasama nyo pa rin po ngayong araw syempre si Nelcy Girl and John. Katulad nga po nang nasabi ko kanina mga ka-filos, so ang 3ZZZ po is a community radio. So ibig sabihin, yun, hindi po kami commercial radio. And mostly na mga lahat po ng broadcasters and mostly nagtatrabaho dito sa station ay volunteer. So yun. So at syempre para po pagpatuloy natin yung mga apat na programa dito sa na Filipino program dito sa 3ZZZ, eh syempre kailangan po namin ng mga donations as well as members po, additional members po ng Filipino Broadcasting Group. And yun, as part of the fundraising ng Filipino Broadcasting Group, eh siya, kayo po ay aming inaanyayahan sa gaganaping boses ng komunidad para bayanihan para sa radyo natin. So ito po ay gaganapin sa November 21, 2026, 6:30 to 11 PM sa St. John Paul II Polish Hall. Ito po ay sa RDR Victoria. So yun. So ano po yung magaganap? So it's just parang some sort of ano din, salo-salo, and of course para din makasalamuhan naman namin kayo, and of course as part of the fundraising event as well. So yun, we have an entrance fee of $25, so that includes 3 raffle tickets, and syempre ang attire is smart casual, so yun, you don't have to be fully dressed up para sa party. So mga ka-filos, party din siya. So yun, imagine you're gonna enjoy, you're gonna meet some of our mga ka-filos dito sa Victoria, and yun, meron ka pang chance na manalo ng raffle prizes. So yung mga raffle prizes po is going to be announced on a later date kung ano po yung mapapanalunan ninyo sa tatlong raffle tickets sa $25 lang. Yun, for more details and for tickets and contact, you can always contact Tita Patsy at 0412-889134 or si Ate Colleen at 0431-827253, ang diit ng mata ko. And si Tito Andy at 0410906198, and of course si Tita Elaine at 0492910363. So yun, abangan nyo po yung mga post namin sa aming mga social media account para po sa event na to. And of course, if you want to donate, if you want to give donations, you can contact Miss Liz Honey at 0412-191-577. So once again, iniimbitahin po namin kayo mga ka-filo sa aming fundraising event ang Boses ng Komunidad Bayanihan para sa radyo natin sa November 21, 6:30 to 11 p.m. So it's time to party, and since malapit na rin yung Christmas, I think this is a good way as well para ipagdiwang na rin natin ang nalalapit na Kapaskuhan bilang isang Filipino community. At yun, bilang boses ng komunidad. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. Boses ng Komunidad Bayanihan para sa radyo natin sa November 21, 6:30 to 11 p.m. So it's time to party, and since malapit na rin yung Christmas, I think this is a good way as well para ipagdiwang na rin natin ang nalalapit na Kapaskuhan bilang isang Filipino community.

kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Samahan niyo pa rin po ako si Nelsie Girl hanggang alas 11 ng umaga. And yes, kanina ay pinag-uusapan natin mga ka-fidos yung changes dito sa migration rules dito sa Australia. So yun, pag-usapan naman natin yung backpacker ballot na bagong rules. So yun, this is for the working holiday makers. Anyway, ano ba yun? Currently, ito yung tinatawag ng backpacker visa community. Currently, working holiday

Makalipas na naman po isang araw, so ibig sabihin, nagtatapos na po ang ating programa. So maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa akin ngayong araw na ito. And of course, next week, abangan nyo po si Ms. Liz Honey, 10 to 11 a.m. pa rin po dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. And tomorrow, abangan nyo po 3 to 4 p.m. ang Hoy Pinoy. And of course, on Friday, 7 to 8 a.m. ang Pinoy Kissing Na. And of course, on Sunday, 11 to 12 midnight, ito po ang Pinoy Late Shift. And yes, of course, mga ka-filos, once again, inaimbitahan ko po kayo sa aming fundraising event sa November 21, 2026 at saan nga ba to? Sa St. Paul, St. John Paul II Polish Hall sa RD Victoria. So yun. And yun, huwag niyo pong kalimutan na kontakin si Ms. Liz Honey for more details at 0412-191-577. So yun, once again, this is Nelsie Kuhn. Nagsasabi sa inyong, don't forget your 10 out of 10 and don't let anyone make you feel otherwise. Have a great day, everyone!